lang ang biyak maya niya. This day ka nagagalan ng biyak latay mulo po pinto. Kanap ikot ng biyak na ngira po natay ekadami, endure pagka status ekonomi, patut diberi awa nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar uka seminat bekaul ngau mulih ke penyulut ekadami, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau ekses ngegana miak serta pengelandir ti betul,

so pala ng liya maya niya. This day ka nga gabla ng liya kaya tayo nilupo pinto. Kanang ikot ng liya na ngirap na tayo ekonomi, endure pagka status ekonomi, patut diberi awa nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa nga penau, serta expression sida. Belajar upaya seminat bekaul nga mulia ke penyulut ekonomi, tang bagak bekaul nga nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, nga dunia tik seluruhan berubah. Nga ekses nga nilai serta pengelandir tebetul.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabot. No, yun, namiyak na baka ko. Kisra pa ko ako. Kisra mamit mo ako. Kisra ko ba baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya roma kay si Berechi ko. Anang kalo main game. Naman na mag-game pa handphone. Ngay kamata kita jay. Anang lawan kinuha kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita. Dano, Chico.